Me tè lan men wate, ek vwe bo dow deye. Okay. Rime la bet fè woun, tout di mwen ko debouteye woun. Fè la bet fè pap, pap, pap, pap, tout di mwen ko bouteye woun. Fè la bet fè pap, pap.